mande nyaw na lololol waye duma am luma sa nyaw jay saw jay nagak saw mi am na ci keur bu rafet am ci auto bu rafet yore ci song su rafet nyaw na lol tu mama sa am lu nyaawa nyaawa